0: Yara buru ya bungwe ntona bi Otega metedero Imi umichi kikupulua
1: Hei ngoma ana miro ni Umira bit one come back Yole parliamentary group Hei ana nano ni Jimmy neo no keri waru mabe Ento bu matutut Uno dongo maduong Uwe kucha moke anywa bena kinywa arwa ba Bu mano dongo
0: Video mamegi Tuan mapiki
2: Bili erene minister of internal affairs ye uyugu Ngoma wangwe luwaru It was a restrict Jene meyini chwari but jomu kayar ma ci waxo bot family ni waxo ñoom mi koñu gi mi yaa waxo ñoom mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ may ni romu wacc ni men u biiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ande gi waxo sa gi ka geer ma mu kayar gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
0: yera buru wi abu men tom na beach speak fama
3: ikum lo wa contract make mare chuk mon tiki pasen ma dit manu mer ke me de gunno pasen me contract chuk e ta ke me ni ki so mi de ji mu ke ni ni a mak ber pit pil waxa a wi wi ki way ni ah administration ko ni ngaye e ko ti administration na ngaye ni na tu dor ate ko kar wa wo wi be pomere bale bi ko ni fum ga mento no ni wi ru ate me tela ti ngaye

yara abila gawa yo wagati munu ninge twina miru daga abila gawa yo awuke gwele yi ma berge ko momo chakhe ko man ki gantua mengwen karma no ne ati twan la loadeda atwa le corona bolu nyorna awai ko timbe wono kafun wono nem bi anwa ati ga yela kati edo bereta cha kan bikelo bale koman pian bi ter ke mega re koman

0: Ada Pitch, Speak Pharma, Don Mabegi.
1: Manju me in kitichi, ipiara bold ya buwen Don Pitch, Speak Pharma, Don Mabegi.
2: Okay, and kid me reki komete ki agati piara nguen, ukarati kumchama mega, bere me a bitch. Before we chen ka kinyu wanero kiat matine penyeti wa kuno wa beru ka langa wa beru ka gwenye bene ka kinyu wanero and bhr ma ini ti kweni no wa wajini meteki ti u tich enu mede bene ki yele eni ana matine ti natu wata ki dana chel ma en konyu wan kiat mene ani wano gen makiloni water melon wakonen kong chichot ka wadugu ye kany pi kiat ma ini ti kwede kada wadugu chen bene la winyvredu ngeni abe miyo karagi in wa win bhr men ma intika timone ke kwene kidung bene mer ma nge man gen ma pir tek ene ma tin kuno biti kinota bira biro a biro a ngwana chira ngwen a bichel a bichel a bich wa dugu chen kinge wenyo en ene ni kikome chiben wa biu kar botien we ngwe ma migini mono kono tilaga kwene man speak fm we kana jolla ma ra kongo tinye ke ken chidon wa chak ke chi chot la ma ra initini ni
3: tiambe
2: tiambe
3: eh
2: nyinga
3: ni jean claire
2: ni jean claire
3: eh
2: Anya mbwana siyo, atie kachel Radio Speak FM, yume enkitichi. Amira kong, itiate wa kong, piyana nene tika wad kiki mama bae, mada anbe pangyendo tuwal, anta amira ni itiate wa ngongi kwa yama itika wad kari. Anta
3: ya wad kari, watermelon.
2: Watermelon. Watermelon, poleka ngato mama pingyo, ramu ngereni eno beri watermelon.
3: Nani baket.
2: Watermelon ni ini itimu ni wero ini no manu ti komane.
3: Ah chara ngala bodana.
2: Okay. Yan madum ini ngala no iwi le manu kwene piani ane ano ti pieces ma pore dida.
3: Awu bala ni ga chelien. No awu la li maga be maga bisiel maga beera bara bongwen. Chelena awu ho ki ngala ni ga pa. Ngatamana wari bora ni endo ngala ande char terun kar ma laye te be to twal deri yero ram ma har yodo ana be ya riyo ki piere wa ngwe kama en to no ma hade bere no ka charo kon kere wel jem mu ken me me yo we ko an me de kere chato kere war anda no tegeto be sare yini yele yele ye ene yo te be pa Kari bere bere we wing foot tag. Gen tiege meme de kere, meshi at the foot bere ma duang pien. Mir planning, ki jemi moga, ma we ha wheel. Ana water ba.
2: E water nio?
3: Aya wot ki sier lenu. Sierwe ye, sierwe ditani, chuka dir men ma kere. Kidong tu kahanyer gisha wang sier ye. Kere, tu ba karibian wing, tu monira wing. Pien nino wang vip bera be. Nino kene nang doan nao. Amiyo tino maara shama. Karo tina neba. Karo tino maara. Nino chia lama chata bakera riyo.
2: Tami tini ni pejo mukera magen begi tiyo le kuiti. Pere daano ti yele mapol wako ba?
3: Anda shoho chunji ni. Tij maara nke nua. Karinyo goyi matafail. Pesha. Biasa ara chahara rakitu eno. Ena racho dog bera be. Dan wewe ana ko begini mana. Tij muka ena dana shani. Mirugin pesya. Dano temi. Bera be. Ana timu be pira kena tu luar na be. Timu chalan be tiye wa ngolo ke gikara shir. Kadu biya shara pe. Kadu biya shara pe. Gin be nero tiju ma. Kari tiju ma ke kena me. Dana utiye me me ye. Nungu shani liya wewe ni. Ma biya shara pe ni. Kari amu pi. Wako bang at tomorrow.
2: And foy ba?
3: And ba foy.
2: Ah foy juan.
3: Ba.
2: Yo. Okay, mail kit ma tikere kikome la mera ijang ma eno beru ngat ma konyo wa bene mene ane ikonyo kit me alonga ki pia charma tiyano minu ijang clear la wivreo ti dano ma bene futpo tegi dano ma tiri dano ma yot wajani Eno ni biya charma ende timo pi mwaka maramari yo dek bedung manyuti kadong ene tika langken penkumo nombe konyo en wari no ki jima mete o kore ki kore ikien penka kenyo polek wachi chayu tich pe konyo Ini wengine jomo kwa tichi ni kwenye pe arku eno en tika wat tika longe waju kama en waro yeye wengine kwa hariki kiti maajari chikwanyo kire eno piara tek chao metich waneno kiti maamegi bantu wa kuno tichi ngo ama ini tikuere maemirne wanunge jomo kwenye nuti welding mokene nuti ka katika kona tega dogo kenyu mukene tiki matino tino mamite ni mien warunge ak bende wany vuri kubit kikir mingi yone ini ya nga itimu kikwene nini amani chawa ni bende beri kuman pere tek ke speak FM entu ni eno ni ene ingo ini chamo bende ka indong pe timu kuma mite kere la wany vuri udago tek mapetwere donka ini tiyu magoba mwane charo beru tie kidu mbende madite mabinu ni ene don kit makwai uchaka matitidi uchaka mamono mono entu do dago madit man no ke gen tijma ini tiu da nene jamino ben mabe atira tira kam ma megini ben ti pe lu wach wa gon wa chim wano wenyu kama ini ti e wanenu ket me promoting wanenu ket me tielo kore biachar matiri biachar madon e ruom mo ge gen man di wing ke speak fm pere ben birtek la wenyu video en kida kera ene bene ama yu kara bot in kam megi matitiri ni ti e wa wanu nge ini ti muni ni ka kenyu ma wel ini ti around pere mi ben bitiba ka in pe beru ti jamine dago tek mapetwere jamine mirne gokiri eh so ka ini biru tie wan ben wati en ki chawane enini wa wego jamine karro kor gi kore ket mano mete kere ini way wan wa wati ka timu gena ko man kan ke chero ka mone nunjo mone ti timu gi mone e chero ka mone no down ti ka timu gi mone enu en madung ni na chel tumi no uru uru ini ti ka dok kia abadi mogan eno ka yinde beiro gokiri diko wa tieno iti mere ka nero pinya nera ti Pebene witi tamani umiara tim gimo. Tichi maduong. Jamukene. Wachi aman parao timone. Tichi wengi ramo ento no. Mero ni kiti kun kiporo. Kwachi uyu kirubu kuporo. Chidong ino ni kaupore. No jamine bene warma be. Mangin matie enu bale wing video. Dago bene pira tek. Man speak FM kada dugu. Waneno ni jamine wing ukarabot. Ian dago mede bene ki wot. Kit ma noti ka wot kwere kikany. Dago kit ma umiru kat kikome. Iwang chawane.
0: Wana yes big farmer. Wana yes big farmer. Yera buru wia bungwen tonne bitch. Wana yes big farmer.

nenno ki kome ki wayini ayer mere yin ki ken ki kum mukeni ingo yer ne mere yot mata ba eno dun gera don a luore chel tika kenyo le wing radio yero gera yer ne met ma petwer minu bir chal bon kay cher chu yero en bon ma chuni mero ne bon ma no tika kare ma rat kirini ero ka bon cha gwenye hinde ne ar kerno jemi muare kere eno de kerno timogo an jema pon ma pat pat tika bien botin ngatin lo ngati ka bien kom chawa maramo aya biro la mera jois biker na ti botin ile mi pa yuka don beni jumu ken mapon mapat pat gwenglis onyini baby lis no bibiri ker medanya ti botin ini er matini la wivri ukada bicher ka gione benetini wiponi yopemine ani ye mapon mapat pat makomberi tika bino ile vyu uganda futi malupe kikomberi lo matika kate fut kitika kwang minu meas city mayors ka chel ki jumu ken uduchu ka inge chichot wa bicher ti sub counties ken mokeni ro weng wa holu kwango tuma bay king e chichot e jemdo mena da tika neno log me speaker si binu e parliament mia pau ya rio kama log mapon mapat patika kati wabibiri kiker mena ne weng mano ayeket mano tika binu kere eno now tin kilo der chol kinoni jemo mon mafuti le man madit man me kenya tika mede piane lu jemo pol gengo wene a log me modon ti ma balo lokoko so dano petima yigi yum la wu kilo majene weng tika wang taya di guru penye we pongo ke lu jemo keken ndulba biro wa gigit katich wa kulu tolu jamne ki nen ki diro gi yoko neno ti jemu kene wa kere ki kin ganga kan pe dok mir ne kon ki jema jema pe ni ti jemu kene ma pe dun twere nu ti u karu widan ho so yen mai ti ga kenyu pe da ket jemu u karu nyim tutwal wa gang ino ni joken ti ga jem wa ko madam jemu kene ti ga jem wa kom won gang so eni ni pe yu bir yu ma be mi ti ho pero en ka pero ti nen men ki biru pin gini moro ki ti ho ni gini mon wa tim ni ci ya gike ne no dano ti ma be en ka inde chwa ro ki jemu inde wa o ta ya timu ngo timu ngo solution don perke men ki ma mi ri ni nga ti dok ni ti ka kar ti ka ma len kedo men eni kenya be ne a strike ni eni wa ro dano ma dong ro ma ya pa wi ya bich ke mo ni gen ko ta ro pe ni jemu ne no kar ko la jo ro ma ino la wu dok dano marama biro dok to lu ma cha dano marama boru so kelo dano don wa ya pa wi ya bich ma nyu ti ka jemu biro cha biro chel o jo ne no wa ro nyu re mo ma tek ma petere ile bu kongo kama no kombedi lo futi e ebola cases ma don ade ti ka meriki karu ka don bene no ni gen ti ka meriki tu iwang ka biro mo kene ma ino ni ti te gwak pa dur mane lo kom yor kom entro kerebit kama no ile urana bene go wa chiba this time round pelare ngeo ni dulme M23 minu lulwany magenti ka nene gilwany ki mwony mele bu Kongo support magenti ka naone ki aki lebu ama diet machalo Rwanda but this time round inoni Rwanda benegu tuwe wang nate mamegi mada waid lo medonya ti district makiluwa tini ba Yugu district mati wang lo madiet me Kongo ka chel ki Rwanda ki tuwe u nate kuno mapetwere yina nga yina kwa denga teta pe donyo piene ke donyo muara ho mirkin matie kakaru na kumbiri log matika biru ki inyana matini piere tek menene pera poi wii ye kadombiri kumbiri log me a ceasefire nene ko match mafuti ka binu ki gom lwen mapol mapar par ran ka chelki lobo a USA ki way fudo dak pin and ko kribit ko mono ti jo mon magen fud gi lwete gi lwete gi lwete gi timo bal gi lwete gi lwete gi nego dano so enun ber futi ki lok madit ma mier ben in peking menen ingeti kini na matini man speak fm nya bona sio agiro kan yome in kitichi dugu chen botin wa dire ka jema pon ma beje ben metiki kati choko mon ki cho man jener preska gen ki wini winsa don bere kero an ki wang chama chal kuman kon kuman lo ngeti ka binu metiki wini speak fm

le bu England kake goy gi ma tek ci do gi nane way wo dispoir important ma wéxu gi ni piani ka wa ci arwa nane ki lokum tour mu kene matia bien ma pat ki Chelsea ki timu di le Liverpool dang wéxu wa kele wa nane timu di le Manchester United ka wa gi ki timu di le Arsenal Football Club ki iyu tiano man me nero matini lo ndredi wa nane ko ngoma tikati ki Manchester United